0: na so awade anyako jo instako po she awade no ogu mu be ya be e ta ji awado afa pese mra che ne ma dim na fo just fo wa to na ma ma ya ogu mu
1: 24 fo ba
0: fo wa
1: yam ice
0: cream wa si wa sha wa shi na shu sha ma ya ko se fo
1: abraham
0: na wa sha abraham ba ko
1: no di enapi
0: no di na be
1: na ba de sha abraham di nyina mu
0: abraham
1: abraham ka cha ku ase
0: abraham ka wa
1: pindo wo fo
0: ati wo nyina so
1: fa sa ka machine mu
0: fa sa ka machine mu
1: na mama ka urade osu nyankopo
0: na mama urade nyankopo ntem
1: se enwale ke na
0: se enwale ke
1: mu ma bi
0: ka
1: ema
0: enti ti ase no am wa
1: yes
0: wa ase ka chama so su bo nyankopo
1: ti payelo
0: ondo
1: adeni
0: ya ya no ti sa chi na pa ti wo na sa na pa ti wo so sa na pa ti wo so sa na pa ti wo so sa na pa ti
1: na reba chire
0: na reba ka bi ti ko ba wa di o ma mi ro ni mu wa hwe e ya no mi papa papa eji ene ara wa di gure because she say ni papa do you know us we say chire ba and somebody be
1: aisha
0: as she do ko ta Genesis chapter 29
1: ha na reba chire
0: na reba chire
1: we do hum o ti buso me
0: on encha
1: na le say
0: na leba asi
1: jata unti so me kwa me wakati ya
0: chire me asuma wa ba shume no chire me dia me fa nya wakati ya
1: Ezu leba wo mama benu.
0: Na leba wo mama mienu.
1: Opa ni din di la.
0: Benda.
1: Na kuma na hel.
0: Opa ni din di
1: ra. Ra ni ma ye mia mia.
0: Mia mia.
1: Na ye
0: fina.
1: Na mo nyam. Na ye tura hel.
0: Opa ni
1: kuma wei. Opa. Opa. Ra sumu fiyan son.
0: Eya. Di aha su ra hel. Ana de ne ba ema Jacob.
1: Yes.
0: Shaka ura din da.
1: Amen.
0: Eti aya shedi ya. Efri nyam kubo si. Am suwa. Tuwa.
1: But what you know?
0: Yes, yes.
1: General.
0: No, you need to be a man. I saw for an amount. What do you want to say? I'm a number.
1: Yes.
0: I don't quite know.

ti ase ado pɛ ni sɛ ɛwɔ ni wa ɔwɔ anya me fɛ ɛmɔ di ɔpɛ ni sɛ ɔde fɔ bɛ sɛ ti sɛ ɔte bi na kuma na ntɛ ugbɔ ni a wugi no na mɔ ɔwɔ ɔde ni ɔwɔ bi kɔ jama wɔ na me sɛ bi ɔnya wo ni wa twɛ saka saka ni ɛni ti na bible ni sɛ wo no sabre na tɛ no ɛno gya ɛna no pɛ sɔ bɛ bɔ hwɛ soro na ni wo chira sia ado papa na ti so kɛta wɔ no ɛnya wo dia wo bɛ to sɛ da wo awurade ni ti mɔ ɔdre wo pɛ obi a di ti mɔ ɔdre wo yɛ awurade asa Deuteronomy chapter 32 verse 3. Kona kaka yo. Wasi miya urade mi kumi na mi mankwa mi pira na masa. So wako Deuteronomy chapter 28. Verse 1 na. Na wako na. Kwa pif 60 no eya. From 64 ina ya nome. Na edulba wasi miya urade mi kumi na mi mankwa mi pira na masa. Wasi miya urade mi wade. And it is after 4. E urade mi na mi mankwa mi pira na masa. So wako Deuteronomy chapter 28. Verse 1 na. Now, copy city no eight from 64 in Naya Nome. Now, a dubber was not deep in them. Last three was in the Radu, and it is after four. A Radimiana boy was iPhone. A Radim of three. Now, on Chibiana, but I've got to say, Bab said, you would do what? Need to mean you do it. The Udiano and your crack. So the memorial, Kayo, open for a Radidi Jash. No, I bless our cry out in the Dakro, a Radidinci. E urade a wosan ko fa. Nu bi. Ana roma wase pefosi. E ko bu nyina ko. Ka ne kura so. Me di. Wo tu be gina hefa. O wo ta obi te se super guru. Wo nya wa jiri so be sak. Aba ko ti bi yire. Se wo ti mo bi no ma. Mo fe. Anu no obi ko bechi. Kuma se abonte so ni ya ti o na ni. E ka wo ko no. E bia na wo de wan ko shi asa ni wo yo shi. Se no bu se. Wo fe ma. So it. Boni a wo di a wo nya so ka tu antentem. Obi yire. Obi kuru. He? E ma so mo chwa ba ma. Se wo ti se boni. E na dey bo mo ti ti na ma. Samia kwani bianke hame me yiri timi ya bo metiko fiti sada no kra me ne me yiri nyanta be ma

ni da akok na bede pese dia si drive na tukwa chi na e ko ti sawo na no je aso bi pa jana mtemre bede yo bede na tafo akore pa pese san trend na pa chiso wa mi na tukwa na mi sika o beti ma pa pese o de market baneti kwa wa tafo tafo mi na na ko sukra pende so na ma na me ni obo beti pa chufi o se so sambe kwa tukwa ni bi anken ha mi mi yiri mi ni obo fiti abanya na so ba ma so e fi o mema si ne nessa timene otututu ani asede fofuta otututu ani asede fofuta ni awu awurade do gen asepta se di okama guo no baso tabo awurade wota no oso wakan nessa otu kan wo bebe osana no ene awurade nka sento nessa me suntufo no bonia wo sesa ba besia wo du kunu nam nuro so boso okuru ni nuro so obeta pe pa oji wo pa na opeskure de mawo e fi ya ble kro wo sa ha wi abadianti wo so no wo fa wo fa Na mpla twenty blay kodware a ne girlfriend no sinti wan sabi ni fuga to say madam

no dan so se tell you na blood na sin ni na reply hancock o mi sai mo ko mo val bibia anya djuma awu che se fa so ababa wa we si so fa we si wati ya na e man nyina de akoma nyina de na 24 papa we say 28 me 30 years o kra because me 34 was if for green you will yan kopon e o send the camera America man jina sem twa mo na ko ra de na na a branch that region and same side we ku no ho na me jina me twa na me jina we ko de to see so on the abi da lost me man kra tete no ni ya ma me ne me ni mri wi asesa tete no ni ya pa bi wi asesa ma me dan asesa asesa na pa na se o na me jina me twa na me jina we ko de to see so on the abi da lost me man kra tete no ni ya ma me ne me ni mri wi asesa tete no ni ya pa bi wi asesa ma me dan asesa asesa na pa na se o wi asesa 115 years na se dia me se live comfortable ke wa do for no ke dai papa bu je nu pa ka no ko draw wa apc ga we ni bro ne de garo do je nu pa ya no me ne she fi pa 200 about tell you konan ko sa meet ma fi en asa ka ka wa ro ko ko bo as o ma je back out na nu go go she ka se papa ba ne ye di tu kwan ko surprise mo she ye ye se fa 28 the way sitting here comfortable ya da se ni tu kwan na ko she ko SGN to me nyin nche. Kano ya TK. Fitin cry bata crade. Ko kepkos. Ate se na se so mas. Yes. Abonu ya. Isam se dua. Boti. By the way, si live comfortable. Ka ba tu kwai. Full new plan now she 20. It's 70. Na 40 ba tu na no ho nyine. E bi na wa of the chuwa. Sa ka fra na che. E ba ye. E ba ye. Ba ni de. Dem ya to wash ya. Go side. Go.